0: sasuo.
1: Nasa papa me ya ade. Me da da me ho kakraka. Eye program ankasa. Na wo se nipa. Enye de bia na nipa me be ho. Ye me ka ho wo de ade bia kenya ho. De bia na ya sentire twan. Na ama pawo mo mu chini ko ji hoyi. Papa nya mo ano mo kope. Se nya me mfo doctor anso ma no ntom.
2: Enyum ne kikeme
3: bafuoche
2: so so beboa me a odefo you yem na boa me enyu obibiribi ni obi wate obibiribi ni dia waye ni yie iti asam to me aka bi ma mi o me wo kire me a ya boa me ti dapa wo suru nyankopon dia to makoma to sa memmo nipa ni gusu ya dai e boa nipa obi a wo ne time wo nyame de bepega na duru ba bi ti so obi a pega no nkyere sa wo nyame mpega wo nyame bepega wo number no ye 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 Hello.
0: Hello.
2: Christ has some bien count.
0: Encounter.
2: Yeah, the oba di ase. Aha, papa fedi metini. Now what to say?
0: Janadum.
2: Aye, one thing the akuko akuko sui.
0: Mate, na no brother kura, nini mi kuna ba ho?
2: Na no brother, wenu kura ba ho?
0: Aye, shamba na.
2: Aha.
0: Na, oche obebi kum.
2: Ah, na me se adiabi dani dani chie no.
0: Nempume chie no. Ama bra o titi o busa ne ba se won sha abo ade kwa ma na kura ka se ya abo petel
2: aha na wut en so bi na ano ye na no bra de ye
0: na no bra de ye
2: ani ano ani ya wut ye pa
0: che ye me fa no ba ne mfra won a se se ya ba ho
2: e te mo ba ho
0: a me ni mi ku
2: aha
0: risante
2: a mo
0: ya
2: ah, and your papa, and your now, who crew, I can't say. The real was sit down me Pema Samono. Mine been a near Ficacra.
0: Ampa,
2: Mecasa, or Mefra, Papa Santa, Semeboa.
0: Okay.
2: Ampa, aya, when I walk, I say. So, boss, Oba, what's so, baby, Yali, I would tell you, sir. Bab, I will blow to the Bab, or swimming me a nuclear and went to Mencasada.
0: Ama
2: sebe ma na frɛ aka kyerɛ no. Mo mo baba dane
0: ai.
2: Wo sebe ma na frɛ wo aka kyerɛ wo sɛ sɛ na wo yɛ.
0: Ah, sɛ sɛ yɛ ayɛ.
2: Ah.
0: Na dem ko ayɛ no.
2: Aha.
0: Ayɛ papa me sa anko ba ma me ska kwa sa ba.
2: Abro tire ni dia so wo nu sɛ ba bi ya na wato hɔ no matu aka. Wo no na ka kyerɛ sɛ ba bi amo ko ayɛ no hɔ yɛ ntisa kwa obi. Samo ba ho na no brada.
0: Na no brada ya de chinkuala ne ya wo.
2: Ana ya wo ib. Sa e brada ana enre te se ye ni ukua dem bi ye won ya wadem. E ti die na wo ka kire obi bi e ti die apart from so papa ne ka die na asie. Aha.
0: Sinira ne se.
2: Aha.
0: Ya ba wo de asie wo mo de na so ya ko ya de na ade ya de na abetane.
2: Aha.
0: Aha,
2: what's another at means? Bearman uk or yere a obane ekuno ne mame.
0: Aye,
2: what to have ya? Or no wa hey,
0: or no wa hey?
2: Oh, what drobo?
0: Aye,
2: abrekum drobo.
0: Aye,
2: oh, okay. Cha se watu ahwe awa yage na to hospital.
0: Aye.
2: Mo baba, mo ba won mo brada.
0: Bala, na no brala ya.
2: Ana dia na tan ne ko ne so yage na to hospital den den den den den.
0: Aye.
2: Na ni msadro, na ni msadro bo so so makwa no makwa koye nyame adwuma da.
0: Ta chende minim.
2: Ah makwa wada. Me ko e man bi no wo FM papa wat FM wedi. Omega FM. Ewo drobo me sa sa me kwa ya no sa man no asa me kai se na ye 2007 ni mu wo ho wona de ne fie ma me ana me ya so le wo drobo kro ya ma me ye kai e tutu za bete die me chinchiri mu bia eti se se wutim se onyame ama ne nsa so ma ade na tan ne kwa wase ba ne so
0: tan ne
2: beba
0: so ku se se die Meba no hoye.
2: Meba, meba. No nsa wo ba ye ne me kachere wo se. Ade na wo ba na ye na se e ba no. Ma Musa.
0: Okay.
2: Ana wo ka, ana wo se wonnim de wa ye no. Na mmom wane ne mie no de ntokwa se mo pa. Sha utie me.
0: Utie.
2: Ana pa me hwanim.
0: Mate.
2: E te se Ade na wo ka kire obi bia la, ade na ka kire obi bia la fa mada ne bo no.
0: Eh, asa me ka kire obi a o tie se. Na fa da ne bo ande ya da ne bo pa pa pa pa.
2: Me da se.
0: Ape ti wa o ho kire wo bi bi ha wo ka ho mo bo bi.
2: A wo yale.
0: Ah, wo yale na so bi bi a kire wo so.
2: Na wo kuru wa, wo kuru, wo kuru wa metime ne na kasa na na oni o.
0: Sa cho. No, I night.
2: Aha. Aha, nti wako ya juma. Oh, okay, okay, okay. Eni anopa mehuwe ni mwate?
0: Anopade ya inyi na baba.
2: Medasi, anopa kachere ni sewa mra. Sadi, mime kachere siya mefre ni santasi.
0: Aye.
2: Yee. Sa me kachere saadi ya na muye ni bibi besi. Ukunu kase wadifuwe miji wudi nye diya wokan miji wudi dada. Miji wudi. Aya, wafrati ya ni mame.
0: No.
2: Na wo wase ba ma atimi aka atro se ba bia mo koy ne ho ye ntisa ko wo biem. Ewrade na buafo.
0: Amen.
2: Etima minya wanopa mehwe wanim.
0: Sacheya.
2: Wo ba wo nyu nwa de me ma hu dada. Nya afre na wo be yu nwa die. Me ma hu dada. Eti ewrade ma ne nsa so wo ba nso a mesa ba ada ne ni biem. What?
0: Mate.
2: Mo bye bye. Ewrade ne buafo. Ewrade ne buafo. Ewrade ne buafo. Ewrade ne buafo. Oh, Walumai.
1: Before.
2: And I know brother ya betran ma ne akasa wonsa ma me bi fra na me ese ne nkom.
1: Yeah.
2: No wase wa yale no. Asa no wase wo fre fre tepa.
1: Yeah.
2: Tepa. Ye ne tepa. Na me tire tire ne niam a me ka so wonkon da ti a wonne ne babo ibi no.
1: Peter
2: se die. Peter obisa ne ba ne se die abo asepe. Wase no no te ya. E kiki no. Na ni kunu ne mfami ni agoro ni kunu no
1: so wami woni ni kunu
2: na
1: bae
2: woni ni kunu na ba na no brada na no brada woni ni kunu na ba na ni kunu ne se asema ni kunu ne se odifuo me die dia me ji wudie no me pewasam ma me pewasam etia bibia wo beya ma me bia minim se beya adwuma de obeya ma me bia minim se beya adwuma ewlade ne buafo en wo fre dia dance ye no Obetman sia na mse mame. Ah, obano dia na da wona na se be na se ba no.
1: Entem.
2: Entem. Entokwa be na dem. Ose papa no o mo ye fan yo fe me ba no frɛ me wose wo frɛ ne na kokotro. Won kire kire mo nso won kire mo ye. Ana mse ya ne ye ne ye. Bibi firi ba bi. Ana ekɔ ba bi. Na enso me dia me mo obi din se we na ye wo. Na me ye nyame adwuma ye ne. Anu ana de no a brother no a brother na no brother ye na no brother ye e dey say we e dey say na no brother ye anu wa fre di adanse ye no e ka chen say o me fro papa ko yi santase
1: a wo kunu no
2: an say on say enipa ne dɔso
1: a ma me kunu ti bo ho no fri bae
2: e ho no mo mu fri santase na bae na me say me fre be ma no papa santase
1: okay
2: ozo wo ka say o ka so be fre mi kunu papa santase aduma no Apa sa me ka drobo asemu?
1: Yeah.
2: Me ka we be drobo tamu a me ko drobo no. Na me wobre ku me call drobo sa mere na na president kofo asesa Ghana sika no foforo no
4: ah ya kwa kasiye no
2: ya da bi ya
4: get one
2: aha da bi osesa ne be ye 1 cd 2 cd 5 cd no drobo na mensa ko so mu bie
4: okay
2: drobo baby I walk kure ya wo boni din
4: ya
2: drobo na mensa ko so mu bie drobo sa mere na me preachi omega fm and a one radio bu omo fe ni keys fm keys na ye keys and omega eti na radio bi nso so wo code voice nim onza fa kwa mi se akrom
4: se akrom
2: onza kwa ba no
4: ejibem kakra won
2: ya ba onza wo fa ayi omo fre ba bi dodo osuo ba no ne
4: osuo ya
2: aha ewura mu ko kwa mi se akrom ko code voice nim wo radio bi nso wo ho eti se me me kasa e wo drop na keys ne fa e wo kro na mu na sa radio na e wo code voice nim no
4: msusu
2: wo msusu apeke me wo ho
4: okay
2: eti se me ye all 90 a papa if enkonwa nyina aye mam wo mu difia ye efie nkonya amamfo difie nkonya nyina aye de
4: ba
2: oh re na me onza me bo radio manager ni din obo me dia na wo hunu o pemasam a is a omega fm
4: okay
2: so na radio na as yes she ya na waka
4: jato ho no
2: jato ho ne wo station ho no omega fm on na din fie ne fie ne fie na na meye eye say a council ho ne fie en na me ya so opema sempa na abeko ba bia manager na one day bi na wo besie me ne no ekotena akem na na me me te animu en wo no nzo so ebetena akiri na me free sunyan ekọ asebreku eti na me ne makra ba ko na me ka se man bi wo drobo a drobo manager ye se radio manager me refi ne number pa wo se nka me nya ne number na nka me chia ne one day na me nya ne number yi aw papa yi da bi me hwa se me dey me nya se no wo no so te machi
4: se wo tie ne wo ka nyina
2: o tie dia me ka nyina ne ye ka se ne ye ko ba bi ne ye ka se se no wo no ne te machi a wo no wo ne na kora ne te achire o eti mi anam se kwa bia so mefa menya papa yi number bia omega fm director menya ne number bia mefa so ayedai sai na wati meti me kasa wi ya na o se papa me na meti anam si hey me ka want somebody uncle
4: I become a daydream
2: anwa afa mi mi ya na se me director ntwi o se dabi dabi ma mo bia teka ni bia matu ani nyina na me so me presi no
4: oh
2: me presi ni ntu ohunu se me abet de oyade ma me na oh na me kan na mu no se ah odi for na kan na me abese wo filling station bio na me de me ma ye say ye be pe ke ye obese ate no se ah enti insran ka wurade se ye na me ye be ye nyame adwumodi papa
4: yeah
2: na wa hwe time amika
4: ache
2: 2007 o e wona me ko so president kofuo sika nim bi first hamle na me onza na me ya asore wo brikum eti na me ko hokko ya asore na maba eti wo code voice fo nim nyina fifirifiri wo ye dai eba a wutim se papa na nya agro eti wo no mode goka na tan kronkro
4: se kwane ni goka
2: se kwane ni goka na wuramu abesisuo mo me minim area no mu a wo no mu a minim mininim mu pa eti papa ma me ne ka drobo a minim drobo kronim oka ya na maka mensam anopa me hwanim wate anopa me hwanim se to de bi ne nya mi pege nipa bia eye nya abotre me hwehwe na se ansa na ne hunu bra wa ye dai wa bre
4: amesua ne nkru atwa ho hye
2: ai japa kromu ne wanwan se me ko ho de papa utimi se enipa na ba ho no se wono mo ana me ye ya na me nya panyini bi awototo kasu ewo drobo wo wuska ana panyini no se a me kan sem bi kire no na no ya na nyame so na me so sa wane ne babi nso so ya na eyade ma yi mfami ni agro etisem babre kuma sa amre na fe na na bre kuma se yesu obi bo ac asordan structure obo structure mai nena bebo me de ma me
4: structure no
2: wa hunu se na sa mere na uko wo ya uko si aso da
4: ikwa ko bo structure so obi ku mo so ra sa
2: why
4: you know what are you a franchu baby no
2: aha ane me de ache ache
4: so so ko ba boss acha be de stretch aba so
2: na be boss acha na bra wa bre o be boss acha
4: o so boss acha o
2: en mo nyam nka urade eti wo so ni yankopon a wo se ni pa ni mo nyam no enya ni mo nyam ke 20 so obi peje dru ba bi me ya na metse ya bosofo wo gidi wo ye boni ya na metemi atena se na mabusa me nipa na wo kana asem ne se na sa kwa we wo hwehwe na se ansa wo wuru bere a wa bere a wo duru ba bi a wo duru na bere boda fam etimi wo bi peja ne ya kana asem a nipa no de wo ka nipa na asem na ye me ya ko so ye komo ade ye pa wo olumanya gro
4: ni pa se ye
2: me se me ko ble ko foforo na me da school dem benchi so it me da wo ma me ya de ke wo mo obi o free breakum bia se ma me kai on se wo police station nche ho ma me ya de ke charge office nche on na me da 2005 2006 I've been in my films of opinion wo I want na me da na me da school dan ni mu na pa me te me da na me free benchi so na ma tofom team
4: Go hard now.
2: Skaba am dey go hard. Aven no mako wo fro. Na school your headmistress no no pema self. Na dey ba ko so nya me dey achem se. Ba bia me ko bia so nya me kan pa bia ko mama ne bo ame.
4: Se wo sire.
2: Me da ase. Me da ase. Eti ya wono mo ya da da wono mo atim se. Me ya asori ya na one day na miniska me dey ko preach radio. Ana madam Fubi send me miska. Efri kuma se na me ko Chris FM. Chris FM ye ena mdi ko kasa Chris FM ena na me kasa kwasi boafo ya ye ne nua kwasi boafo
4: wo
2: hostu mi e wo Shalom Radio e ye 2006 ne ye 2006 e de abusa no 2006 na kwasi boafo ne hostu mi wo Shalom Radio tamre na fit na wo ye attachment to se na afi no mafa no won ne hostu mi wo Shalom e wo 2006 It is a mekasa me kam patemu asem wodea na hunu se minimu ano pametena se ahwew te adwuma na experience wom na mrebia ne mrade adeje eyi nipa bi gina wo pega no wate ase e mrebia ne mre obia ne ne mre urade yi ni gina ho e pega ne duru ba bi enhyran kan urade
4: amen
2: ano pametwa wanim Na no sa me preach last week na me kasa no. Eno obi sofo bi free me free breakum. Na sa na me ne na na preach o radio so. Etu onya me number. Ti mo no mo an o free o ye kasa no o free me. Na sa last week o free me na me ah o so kai me na me se me nka. What am say voice ne na me kai. O sa ni ye kasa Shalom Radio no won kan am so. Ka me kakre. Obo di na se eh ke wo na.
4: So ti asi. Ke wo so da so ti ase
2: ye oda so obrekum ti na no no waka o di fo ya bra kakra bra besra me na mse meba bo so ta ko mi fie wo ba bia na mete no ekopɛ me number nzo wonye dai
4: onya
2: number mo de ma ni nyina ye old number na wo wo ti fm no inhyira no sa anya bete odi fo abete mensa na eka sei da bi mefa number no no ofre me ko no ofre mi o sa mere na ase medru tafo ase ye o no ofre papa anopa metena se adwuma no asuru nyankopon na de adom ye hwese obi aba banada no wo ba ya wo bobo adane ye dey e ma no na me ka kire ne se de wo ye no no bibi besi enti wo nye na wo nko hwedie besi na banada wo ade ati wo kuada hwedie asi ye frena fre blu kire ka ne wono aso aka kire ne se ɛhɔ yɛ nti adeɛ kye a wɔnsa anyɛ dɛn ɛmra hwɛ wo ne wɔdi adanseɛ yi na aka sɛ da fam anɔpa me wɔanim number ma menkyerɛkyerɛ hɔ number no yɛ 0543 0543 29 44 80 0543 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80. Papa eti amamfo otie mi wo drobo ho machia Omega FM director machia no ena man ba konso ye frɛ no kofia J draw store udru drobo na akasa wo pe kofia J draw store
4: yeah
2: akura kete kura because wono ne mama nko a ne mama ne mama nko an wo wu wo mu wo mu so na je metra kro mu wo
4: e ma no mo no ma odi wo
2: so ba ku ba mi wo brekum ena me ka se me nya drobo anka me ba die mu wo mu nya ba bi wo mu a wo mu mpenye dai e ma me etia ne me ko ya de ene
4: wo mu na je wo
2: ne mama ya ma ko ma ko be 8 eti omu nyina begu asare ni mukura na mu ayef kama kama
4: ai se ezipora ezipora ku she Moses no
2: eh radi da ko pop papa insanka ba bia be ko bia yehoye
4: oh yeah that's just 70
2: ase treni abrabo ba bia be ko bia no yehoye
4: that's just 70
2: o yobu anu ma wo ko ba bia no akoni asi ho
4: ase ho
2: wase wa ni asi ho
4: apeti mukura
2: babia dati asemti babia bekobia yehoye
4: atene twa no twa twa with pikus na nemu
2: meda ase
4: one day
2: asambo sa dia mi buboyi so kofia je draw stone obia wo free drop no what drop bia opa bo kofia je draw stone ni fie ana na me kodidi ni fie na meda wo mutu ne dem na me ma da se ne na mekɔ a wo mu hu no se a na odinfo beba na omo e ma na wo ma ma mie na omo tudanim akoda ma ne bi da na me meda o te me me na omo na wo fie ho me pon firi ba bia me wo kɔ ayo no mo mega so e fie wa e wo na mekɔ meba ne na nipa sa edi mati wo fie wo se e mo ma papa yi nye na ho me ne yire papa Matthew mu meka maka kai ne ma bi wat ase e anopa me hwe ni me peke ko kra bi wo sei
4: omo yedwen ma wodi die
2: enyenya na mnyana me kai na drop me so bo kofia je draw star obia ni wa wonim me me se ade anya me dia che me duru ba bia me konyinya key prayers me ade anya me dia che me duru ba bi na se me se aha na me kwa me timi konyinya key prayers
4: omo ya boafo
2: etime me kwa na kofia je draw star ne yere ne ma no papa no mo mfa me ni agro na metam no so me ya so de we kura na mi kobre kum krom se ye na obekọ
4: hwe
2: na mo se adi machi sa na mi kobre kum ne mabe atre na omudi wo mo ne me kona
4: o mo se
2: ei eti mo ma mo bre mo ma no won to ne kakra ono so na se woni babema ya aza ye chiri na se obenya babema baako eti na manko an yisranka urade nto apa uti me se urade machi a wo mo
4: ni bia mamudi ya na se no
2: dabi papa na se nka me ntena radio so nka
4: ya
2: to boko fia je draw store papa mimi ye nipa bia me ya ba bia no kure da bia na me dia to
4: oh yeah
2: obi a wane asi ba bia won tia ho
4: mhm
2: so what's the dia obi a wane asi ba bi
4: asi ba bi
2: won tia ho
4: mhm
2: onfa won pon watia
4: mhm there is where we good money mass o
2: me da se it draw bo de sa 2007 na president kofo se sense ka wona me na me se me nsako so mu bi na nya de keto akora se bufa so ni ti awrade ne boafo
4: amen
2: ai machia wo mu merihwe wo mu number na mene wo mu ayedei akasa akiri ohun aha merihwe mu number papa ma men kirekire mekira kwan no na men kirekire bi ameka se obi be frere me frere drobo e de na wo mu number ayedei ama me na ayefe na ayefe
4: presume
2: oh yeah
4: oba ye
2: 2007 no papa me se ho na me ko ya bere ku mi nya sika mi nya obi e ma wo be dey o de o de bi o base o be bo structure ne ma
4: structure sabe structure wo so no
2: structure wo so no na wo we sika de ko ku ku se so dai structure ewrade ne boafo
4: bo so kakra ka o
2: na me ra ho papa me ra ho ne ewrade ne boafo
4: ma re ho se e ho de faso aba
2: mbo number ne ye 0543 29 44 80 0543 29 44 80 freme na menya niema mfamaw freme na menya niema mfamaw na wosuru nyankopon ense ne ho animonyam na fa hudie mra 0543 29
5: Because tomorrow is for somebody or someone. Ti se ye ene ye odi e chena ye obi dia to no obi dilia treat in nice way cause e bit bibia betimi atene ewrade nka ho wate na ewrade mwa obu odma ayete sa sofo yi obi ba no wono mwa na ope sika afri no why and tem da bi sika no de nipa no wo ba na oba wo na ase no wonim se ekwan bia so de obetire me se wonyobie ye sika na ade beye na me oba me wona me se metere wa kwankyere na ya maada na ye beya ye mfankra ta na ye de sika na eye enya ha ba ye de sika na eye ntinipa na wo ba no wɔno wɔnim sɛdeɛ wɔrebɛɛ no deɛ wotɔ ayɛ ama no no ɛyɛ sika ɛne wɔde bɛyɛ ebi kɔla sɛ kora ɛto kora sɛ sika ne yɛde tɔ na mmom sɛ wogye sika no firi nipa ne hɔ a deɛ wo sɛ woyɛ ma no ɛwɔ wowɔ fam no fɔɔ so na yɛma no kɔso wonim nkyena asɛm ne nansɔfoɔ bi nim no sika ne deɛ wobɛgye kɔso wɔ no wɔreba no wɔnim sɛ kwaa biara so akwankyerɛ na wabɛkyerɛ no yɛde sika na ɛyɛ ɛti sɛ wogye nso a yɛ deɛ wo sɛ wobɛtumi ayɛde ɛde ama no ma ne wono biribi ɛne nea na asɔfoɔ nim bi nte aseɛ nim no obi bɛa ne wɔnom a wɔpɛntɛm agye sika no ɛyɛ gye deɛ ɔbɛgye na mmam ɛyɛ ayɛ n'adwuma ne ma no yɛ ayɛ n'adwuma ne ma no yie na wɔbɛdi w'akyi akyɛ aboa wɔ adwuma no na wonnim awurade nka ho omega fm ka kyerɛ me dalɛta ɔka kyerɛ me sɛ sɔfo sɛ wobɛtɛ agyina wɔ a wo so na medeɛ menim sɛ wobɛyɛ program a na wokɔ womɛte asɔre na mmom sɛ womfiri kuro mu a na mo akɔ wobrɛ kum wa yɛ agya dii pato ha na kyena woatumi aba wɔkaeɛ nam sɛ apɛprɛ woaka asɛm ɛti menam kuro mu obi a na mehwɛ me hu yɛ wɔ saa kuro ɛfrɛ no dorɔbo mema nkɔtena hɔ ɛduru de meyɛ asɔre wɔbrɛ kum wi a na makɔ hɔ na makɔ akɔ ye program me ye 2 days program wie ya na masore na meko wo sesa wo wo ba hen bibia wo ye bia toto wa kwan ye na tena o ba ayawo de te meko tena ni radio no so a me hwe me hu ye because wo to me fo ampan so enani na nyina nso meko kromo wono mo a me nyankrofo okosi wo mo so so me me ni time a me de ko this time ewrade nka ho wate na awurade wɔmmoa nti wone wɔbie san a sɛdeɛ nipa no teɛ bia treatin nice way nyame nka ho wate wode ɔtriti wo baa de kora no a treati no in nice way because ɛkyena yɛ obi dea ɛkyena yɛ obi dea ɛkyena ɛyɛ obi dea awurade nka ho menim sɛ woafam afutuo no na ato ɔtirim mepakyɛ woanya namba no me sɛ wofa kar no a bɛsi soa me run about na obi sɔfo deɛ obi ba wɔ hɔ nom a wɔbɔ ne tirim sɛ wɔ na ɔba no kyerɛ sɛ wɔnya gyidie wɔ m nti wɔba no wɔbɛyi sika bi ma wa yɛ adwuma ne ma no wodeɛ yɛduku no ama ne wono biribi ne no koma ntɔ ne yam ɛne nea na meda mu soronko no meda mu soronko me adwuma ne wo hia me woyi wansi di ma ɛwɔ sɛ memi nkurɔfoɔ bi wɔ mu ni mpanyimfoɔ taa wɔ mu akyi nti wonni mpanyimfoɔ taa wɔ akyi a wobrɛ kɔso yesu koraa no ɔkɔbɔ mpayɛ de ahoɔden firi baabi yesu ɔkɔbɔ mpayɛ de ahoɔden firi baabi ɔno koraa no wɔde siasia asuafoɔ no ɛso sɛ ɔsi ma ɔpɛatur a wɔn deɛ wɔnna no wɔn deɛ papai no ani so hyehyehyɛ ne wakɔhunu nneɛma mmienu mmiɛnsa nti yɛwɔ nkurɔfoɔ bi wɔ nom a wɔn mu yɛ asɔfoɔ yɛ adiifoɔ baa wɔn mu ni bakɛs meka adiifoɔ no wɔn ate aseɛ wɔn mu yɛ adiifoɔ yɛ asɔfoɔ baa wɔn mu ni bakɛs nti wɔn mu yɛ nneɛma bi a nkɔye ma nkurɔfoɔ wɔ bakɛs a woyɛ nneɛma ɛbɛkɔ kɔso yɛwɔ adwuma bi wɔ koro a wowu ntumi nyɛ agye sɛ bakɛs na ɛyɛ agye sɛ wototo akyiri na wototo akyiri a na wohunu deɛ meka sɛ sɔfoɔ a wɔtie mbeɛ wate deɛ mepa akyerɛ sɛ wowɔ bakɛs a nneɛma sesa darasin bi wɔnom na wo koraa no obi akwankyerɛ ntumi yɛtoto akyiri na kwanyɛ bia ma wo wobɛte w'ani no a wowɔ nya ho samba no yɛwode toto akyiri wototo akyiri a yɛwɔ nkurɔfoɔ bi wɔ akyiri wo mobɛsɔ no wɔ akyiri woatem ase wontem ase nso a maka awie mepaakyɛ foro kar no bɛsi soa me runabout wo so wopɛ ahenkuro ka ahenkuro wonya ahenkuro ka busa sɛ wobɛsi wɔ zen filling station tie me biem mese wo a wotie me a woba anɔpɛ yi wo probrɛ ɔba woto gold oba odifoɔ meba hɔ meba bɛyɛ akwankyerɛ mekɔ mfa foro kar no bra bɛsi soa me runabout wo so wo yusuu kar bra se me ka go de sam de ane na madru wase japa makoti ya meba no ho imo odi nipa nye nipa nya febo se me kakra kakra me nya firu hoyi ni abesi kwan mimo odi matia wo de wahunu mimo odi nipa nye ewa wasa japa ewrade nka won no ma nya sika de bia wate bibusa nso a wama mi bi nan nya sa na efe wase ya papa eto de bi na hia bibia frɛ me na ka kire me na mso wama msa akwanya nde ya beboa wo wasa japa ye te mi me bodi wo radio so nanso ma tia nipa nye fe na mbe bodi wo bo se ade e be che na obi abesi a chiri ma tia wo nya me tia ze fu shira me ba na so difo na na obekwa radio na se afe kra na masori o na mse na wo o papa che se ya wo na wo se papa me pe wo se wo kasa na mani agye na mse wow ade na che wo ho ade na fa wo na wo se papa me de e fa me a che wo afa me na mse mo akwanchire ne na afa wo me pa cha wo ete wo furo ka na wo besi soa me run about no soa busa se ope ahinkro ka ahinkro ahinkro ahinkro na ade ba ko mu se menya ahinkro fie na me ya asore no ana ma sore da na mi si no foforo nye ho no mo na me ye tie me se ade ba ko wo mu ne se enya ahinkro fie e na me wo na ahinkro kwa no so e na me wo di na me de ahinkro abata madwuma no na nkanya ahinkro ena me wona mabwa ahinkro din nenso sense ka na wafro no eya ahinkro ka na wafro nti e wose bata hom ko so mpanyfo se mfiri ba bi emru ba bi emfiri so ba da na agufo meti firi ba bi na abedru ba bi eti na me dia bata wona me bata won so so ma adwuma na wie peye nenso nya ahinkro fie na me ya adwuma da bi me mekwa nkura na obesi ebia mi twam ana ebia me kɔ me papa fie na machia empanyimfo ɔhɔ me nkɔ hɔ me de me ka twam nanso me nkom etu wo dia foro ka no na dia wo so wo pa hinkro ka enkodura hinkro fie nyasa ba yera wo dia busa sa wo pa filling station na ɛwɔ akɔm ɛne ahinkro kwan mu hɔ na kɔm ɛne ahinkro kwan mu ayɛ frɛ no Zen filling station Zen obi a wo bɛtra ne kam trotro ka bi a na atasi ka bi a wo bɛtra mu wɔ somra na baato bi a wo kɛsɛ wo kɔ ahinkro ɛkwan mu hɔ no filling station bi ɛfrɛ no Zen bi obi ani Zen traffic it me twɔ no maame sɛ na ada hɔ no nso yɛ so amra na baato ɛhɔ yɛ busy filling station wɔ kwan ne so nyinaa Zen wɔ na yɛ busy odeɛ me obi ɔte awia mu obi adeɛ me kɛn obɛdi adanseɛ even police for kɔre ɔmu free offense wɔ bɛgyine gyina wɔ kɔra no ɔmu nim sɛ saa Zen hɔ nom no filling station wɔ nyinaa Zen hɔ na yɛ busy nti anɔpa mɛhwɛ wɔ nim why ɛhɔ na ɔma hyɛ dwa ɛdi dwa wɔ hɔ no Zen filling station kama mti Zen etu duru wɔnom a wonya nipa bebree busa nasɛm mepakyɛ mepɛ filling station ne yɛkyerɛ wo mepakyɛ filling station na mabɛduru m sean mepakyɛ mpɛ baabi ɛtwa nkyɛnsee no wɔse filling station hɔ no wɔse filling station hɔ ɛyɛ Zen no busa baabi ɛtwa nkyɛnsee no ɛwɔ filling station no busa baabi ɛtwa nkyɛn mewɔ n'akyi baabi ɛtwa nkyɛnsee no yɛ mmienu filling station na chi de na baako bi nso wo ofin so kwan no so me pa cho mi nru ho kora na mi nru ahinkro me wa ni mu o na me kire na me de ahinkro ahinkro ahinkro abewuram mi nru ahinkro kora eya ni mu eye asase a me te so ye na na tene hene asase wo komenhi a na na tene hene otumfo atene hene na asase na me te so dana se hene na asase na me te so a mi si aso dan no ho no eti minu ahinkro na die wamu ne se ahinkro ka na abeforo wo su besi Zen filling station and then betena radio so kai on den den ene be bia befa bia Zen Zen Zen Zen Zen me se na no insurance FM managers e kase ba ko managers won so mo dos me mo bi din

0: ena wi wo akyiri nti na chi no ba bi etwa nchense na chi wo nom no ena meme wo udru ba bi etwa nchense no afa wo nsenefa ana ade owura ba bi etwa nchense na ba bi etwa nchense wo mfra ni gb1 wo mtwa long span wo de owura ho wo wura wo nom abuza se mpacho me pe wo difo abetmensa na wo si na so da wa no wa ba ha foforo no wo de abuza eye main road o eye main road e wo betumi anante aba enya afe na wusi ano wasa akofa ka bi wo betumi anante wo de ka nso na eba wo dru feeling station ano wafa ho no ma na wa befa ba bi twa nchense nanim na wo ba ho e nya afe na wusi asa akofa ka da bi e kwa me fa so mi nya asa plot na ya dom ti anopa me hwe wanim wate ya blante mame nen monyamu enya kese mame nkotia mi ame nana nana atene hene otumfo atene hene da sebrebe bi obia so wonkwa so da sebrebe bi obia wonkwa so urade nhyira wo na wonka ahoma me omwa pomuden de bia mpaya mebo mame nana no se urade ma na pomuden eno ana mebo me mpaya mebo mana nana no me mpaya bia bia mpaya mbo se urade manana atene hene apomodene itinu ane mpaya mebom na na menim se urade nsu tie me da e me sori anopa me hwenim ya blantem se ba biam kire choro de ohunu me se so am run about u benya hinkru ka kejetia mtn office nanim ho u benya hinkru ka kejetia mtn office nanim ho u benya hinkru ka Eya blantem ni yeni nkombo na fa hundi emara Elade ne buafo Mibesuale nkunyaswe na mako Inti anopa baby Obe drubia wa yire biodifuo Meba uho Temesirao Meyira mefreo Freme Mame nkotia odifuo Papa fire So ane pirichi yansana mebe Baby ubi ya machiano. Ononto su wadana semebwa. Machiano. Urade mwana humbany. Na miwia odifu ubi bayo. Papa wani eflene sayi. Miwia di obe yi. The last week wabaya ya no. Sofuna last week miwia obe kasa ya
1: no. Anthony.
0: Aha. So miwia o neba.
1: Miba.
0: Aha. Anti machia. Prophet Wayne Anthony.
1: Yeah.
0: Aha. Wana siwa woja ayi wasa no.
1: Na suri baku wekro.
0: Wasa yekro pon. Oh, okay. Nyameti ya sefu uinshira no. Nti miwia wanonsu na ede eba. Na udifuwa bete mensa die. Mene uo kasa eme wye me die. Iti minu omune eti redwe yisu kasa. Iti machia uomu. Ejuma nemara no no. Enye chinchine chansa papa mwa.
1: Debi.
0: Timachia uomu, urade nka uomu hu. Chofu buon mwoko kasa ana, oige kutia bonne kuchi babere maifaso wabene waso. Yade, teki nipe nina akurama wabe timia hu uomu. Ubede wa hu uomu, teki nipa. Nanki yade ya yi, ahinkuru nipa nso wabe. Kabe timia hu uomu nina. Ahuwa ya kosuro bafo mnina kusifo. Papa maminzi sime namba naso na menso. Mesu ube nyaka nibi ukejitia MTN office nenimu ho. Busa se ope ahinkroka na wubesi wo zem ahinkroka zem filling station they say hono mo na gina ntinya ofe na mekope another place be ya zen na ena so am run about nso ubenya ahinkroka ahinkro first ne ye friend ofe nso ahinkro they say eye kumase ahinkro kumase ahinkro enye ofe nso ahinkro bi eno nso so wugina so am run about aso ope ahinkruka kumasi ahinkruka eno nsu ubesuo zen filling station na wobisa baby ya itwa enchense eno wodi owura baby itwa enchense na na obisa obi osawa pasore na omdi aba kwa ula enchense eno ni ebechiro mami nsi minamba naso na menso na menko peke okono mesore ntifremi 0543 29 44 80 0543 0544 80 Oloma mi si suba akona masore mewie 0543 0543 29

0: ye bibi ana be ware no
1: nti onye di udi a ya trust study in stage o
0: eche yans
1: me chere se the fact is that one na nya intimacies and na I have sex ni die enye study in die me se me kase me pese me study obi a me ma one me nada
0: eche yans okay me ko dani fi
1: nti ya na mo ko en
0: once bina eko vote
1: once pen one ni shea e nyina 400 300 ni nyina
0: ni fi anka se dem ko ni fi da
1: nti da bia no
0: fi ni me fa ne ba on baby bia
1: okay nti da bia one ni be shea ma mo ko hotel most of the time
0: yeah better check ans miss
1: there be oh what did they say
0: Felicia
1: and e ma sam no nye wo den o
0: like nye de bia
1: ti e ma sam no enye wo den dia me pesa me che o ma oni so kaka dia me pesa me ti ase ne se be ma no wo dan tim wa so wo ba bitre but the drew say me nkase bia e na woni nada e kina woni nada but the drew say woni ne be da bia muko hotel why
0: because na me need time say baby
1: na woni time
0: yeah
1: na time be na na woni ade ko hotel no when you say me ba mamu be san na ti na woni time but na woni time e ko hotel inti time na mo de ko hotel ni time mo de ko fie what's the difference mo ko hotel na mo da ma de eche
0: debi
1: mo ko short time
0: because maybe I'm for na dia sa
1: ibi
0: no no so ko ejuma wa ba no aba be pick me up
1: na mo ko
0: ko didi ni ya ko ni asa ko fi and things be pray
1: sa sei no was 5000 ma me pese me tie be ma na no asem wi anza yen kwa na mintie ni nsem no kekekeka ye no bi na me wi ama bebi sa o ma me nsem ba ko me nu ko yesu mama susu okoku no na me mi sa na yen hwe acha i ready yen kwa
2: hello ah be ma mo ko dia no free da kon to mu ba no
3: Felicia no na e ko ka kire ne maame ne se me ma ba ho no se isika wo me ho no a me ba de anu no na maame ne ye de e ba ye onu hu mi a ma as like ade ne happen ye na me e ba ye ne se me ko ji sika no e wo fie me di ka ko fie me ko fie na na o shi a me no okofa ne maame no ma ne shi a me obu fie ne gate kwa be di matem fufram ma nkasa ombe didi matem wo ha ana me yedi nse wo e bia minima de kwenti o moye sa mesa kudiem afi me kwa mi woni ti wuhu na se wa hu nipa ne bia wuhu ntimi ko bia wo se wo kwa kwaji sika ntimi wa ne se Christian no na me hwehwe na me yede me di mi sika me pa che wuti
2: me
3: Christian na yese me hwehwe no na me di mi sika ene se me didiedie mu akwo hunu ba bia wo wa me ka che ne se me pa ne che sika ne de mi nya ma ne fa because sebla ma be pa cho kra se ne mentena so so ti ase ne yetna what ti ase ne yatna what di misika fine sika no what di bia dem di ma dem di ma me di chew na fa dia me tu kwai anajo ye nyira ne kwa akra ba dia me ko no una me ji u die na mzo da bi fa dia ne tu mo me ba ne ye nyira ye ku mafia me ba ya no afroka na ko na di sika ne fo aba ku mafia me ba na mbe ji misika aka chere me se ai my boss can him be sia e di ko twa me best school fees e ti san sem na o keke keke se me be pa ni cho na me ni try ne fine ko sin e de me nyenu na meka
2: e di sika na me na me adu ma chuma e be sia ne mum ma me no ma friend o so meet him yet into we friend be next 20 minutes time so e ti ya
1: yo kai o te
0: trying with no previ any
1: accident no ko ni
0: because so se me ne me ma me sia no gate anu di di na tam me ne me ma mi hia no ye fi gate anu di di na tam mpo mi wadwum am friends and mam so mo wadwum na o se ya gbara nipa nso twa we hia e che se mi ntantro video so nso wo me phone so
1: ye ha video na wo di asende no sika na sam no nso wo nya me o
0: sika no nso wa kam ni ma mi ensa o se mi jeyi ti aha wa ka fofo o se mi bomu besia se mi ko twa me ba fees o sa se mo ji sika no I dey me ban e ko hospital. O sa so de mama to ho, ana ma fesika ne to ko. O sa so wa no ko. O ne me

ya prince o mon omenya ba yen private schools ni hu no se se ye ye no sa na se ye mo motena fie se bi o motena fie ko tro nso he ni hyimu a enyimu ni e betimi ato sa mo frey e dat aban so so we de kan e de private schools senior high school no 85 bi o twi enum adikan aka free senior high school policy nti ni e sa aban ni se sa mo